0: ngizokuthanda waya waya.
1: Kakwa.
0: Ngikunikeza yona thando lamahhala.
1: Hlabana kufe.
0: Alisa free choice trust, ikunikeza amavaki.
1: Tata la mandata.
0: Ngizokushaya top corner 2010 ushabalala.
2: Sayiqeda manje. Ozo, ebathi XM mina ngizokuthanda waya waya. Ngikunikeza yona thando lamahhala. It's a free choice trust, ikunikeza amavaki. Ngizokushaya top corner 2010 ushabalala. Ebathi mameli ne reverse emhlaba futhi ukunyathela egcekeni ngidla sibayeni esikababo. Akithi akhe komunye ongilahisa amahlaya ndakukho kusendleleni ngikwazi ukudibula izintaba.
3: Juliet, uthando lo Juliet.

Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko. A re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. Ene e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi. Le mo kopelong o ne a khatlhana Naledi. Fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le difene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi. A lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi. Ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi. Go bueng ga gagwe o ne a apara jersey. Le fa go le letsatsi sithitho se ella metsi. A sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele. Fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo, ra kwala, ra fetsa, Naledi a seo. Sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi, Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi, Naledi.

ukuthi right now ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani kuthi wena wayekwada njalo ngi winter makuvela iheater isekuveza imbali ngesamba usijene ukuthi wena kwenzakalani ngawe uthi bakuloyile kanti abakuloyanga yo ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe angithi wena boloko uthenga idata boloko uthenga idata ngithi wena lokhu mnanda ngithi ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.